Nese wan kra na tena yi makokro so ani wo shrei. Akro. Abi eni le su tu fo nyankopon ni wo. Oni onyamfo.

0: wa Zeus. Enene, ni amekatira na sama. Obiamera na swasi tia minene. Rauma si manyame, wani mnia ya emanema. Hey, ni awaka jina nisa. Mua maswa mune swamra. Amu kodi ya ribu wano. Mumra minchai na masiyamo. Na mema muahume, ewa Yesu.
1: Hey, eradi bibi yami.
0: Ediyane hiyawa.
1: Bibi pa kama kumasu
0: onyame
1: akebi pa titi mye metuma muse mye wehani aradye
0: sa
1: uya kwa kumasu adye mamiya
0: mediya
1: pa

0: gabo sokotina ani wonyam ni homa ni chapo ebra
1: ebra ti yasu basta sana ko ma batino sa ale ni fra ni pagidan sa batino su dia ende ye ko sa batino sa hu na dia ebra ko masa ni na dia ye ni to se empire.

0: Asafo Besma. E ko bi bra mo pour a yiri bra mi. E pe huma bi mo fo ma bra mo ko. E pe ti ti be bra. O bi nya wo bi e fi be bi bra. E wa den na mo so ka sa tre ni ma. Ti be ka bi ti e wa den ma. E wi bra mi.
1: Mi nya e no kwa. Na so bi e mi ni ni sa o di fu bi a ni wa ka ye nya ko pa. Mi sa se wa na wa so wa ni so a bra na wo ko ko gu no. One more or no, I didn't tell you. I've been a rather one.

wasi yesu dini ni muno kotoja yina koto ma pete me yina pamu kase wani akini mo yini sa wongi kama wa sa wongi kama wa atavori.

na mumrofu ayonsama adum ni adoy ayonsama ebradi ebradi mayem breyi enye kwata osu ahimemu wa mkaiye ma isu wa wahi yefa adige kase ebradi wa yonsama.

Odifo Isaiah woman say, sorry na shrine, na wuhain riba, na awadi animonyam apuye wosa. Na shre, isum bakata asasiso, na isum kabi akata amayiso. Nansu awadi bapuye wosa, na nanimonyam abedeti.

amanesi uye miliyaba yemjini ndiwe yonyamia osisanyi pasabre eha unyina ya nidia jebe na ufe mune wadi tuminye eha upe na ufe mune wadi tuminye mawe

0: Nyankopon wasam se akoma kalifo ene nyankopon ntina na dai o maye se yabubu yakoma nyina dia bawo mi ntina wasam se akoma bubu na pata na nyankopon wo po na o nyide bi se akoma e muti ya mao ayam fo fra ya timi
1: hey erade ba ya ho se kire ne wati obada ne ho di wa so so wati wati what?